Wilmer, ya huma mamu mitaw na ni. Pati song kasad no, itiyo yan ni mam. Tala ni song ka. Maki, tuwanaw ki itong ita. Okay, na pati ansa, ito ko tuwan no po, sinaw ka, ansa iti, pati ansa tam, ira, ito yatang hiniwis. Pati ang lamaw, wala kansa. Pahihin, ansa. Napang kong paano ka positive vibes law at mga masok kaya tisin na mga kami na ito ay pinakiva si Jeff politike ba yung ano ito ma api masusi yung berkiva yayawat yayawat ba yung kam kama mga buhat si Jeff tatawad ikaw yung ano ipipay may ang try na biti ang politawi ay pumapulit na niya yung namang amyaw at ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaayaw at kapibas ko nga yung kanat ito bitaktiki ba yung sa mamama siya hindi mo talal wani ta napiapitin na ni oh, when I, when I, na.